6:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan na nga po mga kapatid, mga classmates. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Welcome back to me and welcome back to you. Kasama niya po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, noon nga po yan mga kapatid. Apat na oras ng inyong buhay muli ang ating gugugulin, di ba? Mahaba-haba na naman yan mga kapatid. Sana walang iwanan. And hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. September 7 is our date today mga kapatid. 10 araw na lang birthday na ng inyong lingkod. Wow, manda na naman eh, no? Happy happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon sa mga sandaling ere. Good morning, good morning, good morning sa mga nakatambay na po sa ating programa, sa kanika ng mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan pang mga tambayan yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nagkakapi-kapi dyan, sa mga nag-iinat-inat, sa mga walang ibang ginawa kung dito mambay, maghapon yan te. Wala kang ganap sa buhay. Walang ambag, ganun. Grabe naman eh, no? Anyway, pwede nyo na po akong bisitahin sa aking official Facebook page. That's DJ Max para sa inyong mga pabati, shoutouts at greetings. Pwede nyo rin ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page mga kapatid. Nang makikita nyo naman yung mga happening sa buhay ko, ganun. Bas! Don't forget to like, follow, and share our official Facebook pages kung saan po kayo affiliated mga classmates. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Good morning po sa lahat ng mga parents natin dyan, mga Tapsian parents, faculty and staff, and campus director sa lahat po ng mga campuses natin. Good morning po sa inyong lahat. Likewise, good morning na rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga palipalengke, sa mga nakatambay na po sa ating programa. Ayan. Hello! It's good to be back in.

Sunday nga lang, pahinga. Sunday, andito pa ako kahapon, di ba? Gawa ng ginaid natin si DJ Echo para sa kanyang top 20 countdown. Napakinggan niyo po ba ang ating top 20 countdown? Ano ang number one song natin? Hindi ko na natabayanan sa, kasi naglalaba ako nung oras niya. After naming ma-insert yung mga songs na dinownload niya para ma-update yung ating playlist, ang inyong lingkod umuwi na agad. Alam niyo naman, di ba? Sunday, family day, kailangan din ng pahinga. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Cordon Isabela, hello po sa inyong lahat. DJ Max, anong question of the day natin? Ang ating question of the day, mga kapatid, anong unforgettable line ng teacher mo? Again, ano ang unforgettable line ng teacher mo? Pag-usapan natin yan, mga kapatid, kasi from September 5 to October, di ba, sineselebrate natin ang World Teachers Day. Nagano ka na ba? Nagpakabuti ka na ba sa iyong guro? Bumait ka na ba? Hindi na ba ikaw yung sakit sa ulo ng iyong teacher? Ang iyong advisor? Good morning, DJ. Shout out kami dito sa bahay, Zamora Alicia. Hello po from Raindale. Good morning. Sa nakikinig po sa atin dyan sa Alicia, Zamora Alicia Isabella. Good morning, good morning. May bagong o, balik tayo. Anong unforgettable line ng teacher mo? In relation with the World Teachers Day, mga kapatid. Pinabay ko ang pasaway sa classroom mo. Bigat na ba madalas mag-guidance at yung teacher mo, walang ibang ginawa kundi puntahan ka na lang, gawa ng anecdotal report, ganyan. Diba? Hindi ka na ba lubog litaw sa klase mo? Hindi na ba nagtetetris yung teacher mo sa paglagay ng grades mo? Minsan wala, minsan meron, minsan zero, madalas bagsa. Pagbago ka na, kapatid, ano? Sa mga graduate na dyan, anong unforgettable line ng mga teachers ninyo? Nung mga prof ninyo, di ba? Mga matatanda kasi, no? Pabunta ka ba lang, babalik na ako. Yan yung mga madalas natin marinig sa mga nakatatanda sa atin. Ako, noon teacher ako, lagi ko talagang sinasabi sa mga estudyante ko, pwedeng open notes exam, di ba? Basta close your eyes. Pwede yun, di ba? At least, open notes, wala na silang masabi doon. From Mackie, boys at the back, sabi niya. Totoo, di ba? Boys at the back, yan ang sakit sa ulo ng mga teacher, yung mga nasa likod lagi. Nasa likod ko na nga, row 4 ka pa, di ba? Ganun yung segregation noon. Noon na. Hindi ko sinasabing ngayon. Noon kasi kapag nasa row 4 ka, sa amin noon, yan yung mga hindi nakikinig madalas, ganyan. At the same time, yan yung mga makukulit na bata talaga. Kahit nasa section 1 ka na, ganun pa yung section ninyo, section 1, section 2, di ba? Kahit nasa section 1 ka na, may row 4 pa din. Boys at the back, di ba? Ganun na lang lagi ang sigaw ng teacher, sabay biglang may lumipad na eraser. Hindi man eraser, libro. Di na uso yung ganun ngayon. Ano? Kasi pag gumanon yung teacher, na kung lagot ka. Child abuse. Ganun ka protektado, 'di ba? Noon kasi teacher-centered ang curriculum, ngayon kasi student-centered na. Yung teachers nag-a-act na lang as facilitator ng klase, 'di ba? Nagmo-moderate, 'di ba? Ganyan. Noon kasi spoon-feeding, teacher talaga ang nagtuturo lahat, everything, 'di ba? Teacher lahat dyan. Ngayon, student-centered na eh, no? Sa sobrang pagka-student-centered eh, parang sila na lang. Wag na lang magkaroon ng teacher, di ba? Again, ano unforgettable line ng iyong teacher? Yan ang ating pag-uusapan dito po sa The Breakfast Show hanggang sa pagtawid natin sa The Lunch Break Show. Mamayang alas 12 nga po yan, mga kapatid. Again, napat na oras po ang ating gugugulin.
Okay, mamayang 1 PM onwards, awarding ng ating Division Schools Press Conference dito sa City of Santiago. Kamusta po ang DSPC sa ano, SDO Isabela? Di ako na-inform na gaano. Wala akong update ngayon, di ba? Tapos niya ata, nauna ang ano, SDO Isabela. Hello, hello po sa lahat ng mga giorno natin dyan, ang mga future broadcasters, writers, and so on and so forth, di ba? Hello po sa inyo lahat dyan, God bless, and good luck po sa inyo. Ang RSBC yata dito gaganapin sa City of Santiago din, no? Di ko sure, ha? Yun ay narinig ko lang, di ba? Good morning! Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, dyan sa may Quezon San Isidro Isabela, special mention, Brilliant Baroga na nag-comment na sa ating live. Sa mga di na nakakaalam, ako po yung naka-live ngayon sa aking TikTok. Kapag nakita ninyo sa FYP ninyo na may background na taps, ako na po yun. Wala lang iba pa. Diba? Good morning sa mga nanay at tatay dyan na nakikinig sa atin sa kanika ng mga tahanan habang ang sarap ng higup ng kape. Diba? Sa mga nagko-compose pa lang ng mga messages nila bago nila ituluyang isend sa ating text line. Wala, alam ko may ano na eh, may nagtatype na dyan sa mga sandaling ito. From Julian Wahe, sabi niya rito, ang unforgettable line ng teacher namin, DJ, dalawa. Mabuti pa ipis, may utak. Mabuti pa ang cellphone, may memory. Ay, nako! Grabe naman yan! Pero ang ganda. At least hindi ganun ka-harsh, di ba? Kaysa sabihan ka ng, diba? Meron din kasi yung iba na, ano bang inulam mo? Yung pag hindi ka nakasagot sa recitation, ano bang inulam mo? Tuyo! Mag-ulam ka naman ng may sabaw para naman na magkaroon ng sustansya yung kokote mo, di ba? May mga ganun na teacher, di ba? Hindi ko makakalimutang linya rin ng isang science teacher namin before. Sabi niya kasi noon, kasi may katabi ako na hindi nakasagot sa recitation. Tapos nasagot ko yung question. Alam niyo, pag binenta natin yung utak ni DJ Max, bagsak presyo na, mura na. Alam niyo bakit? Kasi kung sa segunda mano, gamit na gamit ang utak niya. Ikaw, Mr. Ganito, sabi niya. Mahal yung utak mo. Kasi never been used. Sabi. Grabe eh. No, may mga ganun din ba kayong teacher? Okay, sabi ni Kaiser dito, ito paboritong linya to rin to ng mga elementary teachers, no? Isa, dalawa, tatlo. Yung may countdown yung teacher mo, tapos eh, bigla na lang tatahimik yung classroom, di ba? Totoo yan, di ba? Yung ang ingay ng classroom ninyo, tapos biglang nagbilang yung teacher ninyo, tandang tatahimik yan, sinasabi ko. Kapag hindi tumahimik yan after 3, may lilipad na chok. May lilipad na board marker. May lilipad na libro, eraser, o kaya sandals. Kasi nung elementary ako, sa public school ako, alam niyo yung ano, yung cube na nilalagay dun sa may bintana ng, yung jealousy kasi namin nun, kahoy, di ba? Eh, nilalagyan nyo ng cube na kahoy para hindi siya bumaba. Yun yung pinambato eh, no? Hello po sa mga naging teacher namin dyan sa Santiago South Central School. Kami ang last batch ni, ni Ma'am Lumawig. Ang isa sa pinakakinakatakutang teachers dyan sa may Santiago South Central School, lalo pag grade 6 ka na. Kumbaga, bago ka tuluyang graduate, eh, pagdadaanan mo talaga siya, no? Sama mo pa sa grade 5 na si Ma'am Edna Duma, ganyan. Favorite advisor din namin yan dun, yung grade 5 ka. Kami yung batch naman na na nag-trending kasi pinaluhod dun sa may sa may flagpole. Siyempre, napaka-ingay ba naman ng classroom? Pero noon, walang yun, walang problema sa aming mga estudyante yun. Kasi hindi naman usang mga social media na magsisipost na may magvi-video pa na pinaluhod kami ng teacher namin. Binato kami ng eraser, di ba? Tapos iko-condemn ng society, di ba? Trial by publicity, eka nga niya. Pinatulan na nila without knowing the context kung bakit nangyari, di ba?
okay sa amin yung mga yun. Kaya nga lumaki kaming ganito eh. Malalakas. Diba? Mga emotionally independent, diba? Emotionally independent. Gumawa na sariling vocabulary itong si DJ Max. At lahat ng ano, na kung ano meron kami, pinagpapasalamat namin yun sa mga guru namin, diba? Sila ang dahilan kung bakit nahubog ang aming mga behavior, ang aming academic performance from the very start of our formal education up until now. Pinagpapasalamat namin sa mga guru namin yun. Yung iba kasi ano hindi ko nila lahat ha, yung ibang mga estudyante na after graduate, syempre hindi na sila hawak ng teacher na yun. Kung minsan man silang pinahirapan ng teacher na yun, di ba? Walang utang ng loob, ganun. Diba? Kung madaan-daanan lang sa palengking ganyan, wala lang, diba? Hindi man lang rumespeto. Diba? Kalapastanganan. Wala lang, ma-share lang. Anyway, for the meantime, mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from Viva Hot Babes with a song called Bulaklak. Back to back with Willie Revilla, Miss Boom Tarat Tarat. Pag narinig tong boom tarat-tarat, parang panapit na ang Pasko eh. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Matt.

0: Ah, talagang ganap sa buhay. Pero maraming salamat ha sa pagsama sa akin hanggang sa pagtatapos ng programa. Ayun naman, no? Medyo na-touch ang aking puso doon, kapatid. Hello po, good morning po sa lahat ng mga nakikinig daw po sa atin dyan ngayon sa may Ilagana City. Good morning, good morning. Likewise dyan po sa may Rojas. Hello, hi there. Big shout out sa aking mga former students from Divisoria High School. Divisoria. Neil John Carrion and Christian LJ, hindi ko alam ang apelyedo. Hindi ko siya kilala. Para po sa mga nakatune in sa ating programa na nais magpadala ng kanilang mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Shout out Chino Paco from Rojas. Rojas Isabela po. Oh, Rojas Capiz, di ba? Hello. Divisoria ng Santiago City. Yes po. Divisoria ng Santiago City. Divisoria High School. Divisoria. Hello. Hi there. Ay, ganun po kasi ako dyan naging practice teacher before. Yun lang. Sure ko. Hello po sa mga kakagising pa lamang at nag-iinat-inat pa lang sa kanika ng mga tahanan sa mga sandaling ito. Ano nangyari na puyat ka? Sa mga tinatamad pumasok dyan or nakapasok na sa kanika ng mga trabaho at medyo nayayamot at tinatamad. Okay lang yun, naiintindihan kita. Kasi meron tayong tinatawag na Monday sickness yun. May hangover ka pa nung Saturday at saka Sunday. Susundutan mo pa lang netong Lunes. O diba, pagod na pagod yan. Masyado mong inabuso yung sarili mo nung weekends eh. Ayan nangyari sa'yo kapatid. Wala kang kagana-ganang magtrabaho na itong Lunes. Kaya dapat energize mo yung sarili mo parang maging isa kang namang productive na empleyado. Sayang ang pasahod sa'yo eh, no? Galaw-galaw naman dyan. Pwedeng puro sahod lang. Iniintay mo lang lagi sa sahod, di ba? Again, ang ating question of the day para po sa mga kakatuning lamang po sa ating programa. Anong unforgettable line ng teacher mo? Again, anong unforgettable line ng teacher mo? Hindi ba unforgettable? Ano yung favorite line ng teacher mo? Di ba? Favorite line ng teacher mo na tumatak sa'yo na mula noon hanggang ngayon, dala-dala mo. Sabi dito ni Sheila Marie Chavez, ang unforgettable line ng teacher namin, DJ, ay nung kami grade 4, at teacher namin siya ng Hekasi. Hekasi. Yan yung araling panlipunan ng elementary. Hekasi. Tama ba? Basta may Hekasi kami subject din nun. Di ko lang matandaan kung saan. Sabi niya, magkita tayo sa dulo ng tinta. Ang ganda naman nun. Ang lalim ha. Ang lalim. Di ba? Magkita tayo sa dulo ng tinta. Pwede. At wala. Tumatak na din sa akin tuloy. Sa amin naman DJ from Cami Villarreal, yung teacher namin sa Ranyag National High School, kilig niyang sabihin, por Diyos por Santo equals 8. Por Diyos por Santo equals 8. Kumbaga, sus Mariosep naman itong mga grade 2 na to, ganon. Social. Ay, shout out to DJ Skyler na nag-join sa ating TikTok live ngayon. God bless kapatid sa DSPC. Awarding ninyo mamaya, no? God bless, ha? Tapos Skyler, ha? Wala lang. Di pa tayo nagkita in person ulit. Tagal-tagal na. Boys at the back! Lalo ka na, Samuel. Hindi porket guwapo ka, nag-iingay ka na. Sabi dito ni Samuel Chan. Sariling buhat ng bangku yan, kapatid. Wala kang mabuhat na iba. Ay! Mali! Hindi ikaw yung sinabihan ng teacher mo noon. Nagkamali siya, kapatid. Yung katabi mo yun. Ano ka lang eh? Assuming. Ay, Redona. Ba't parang mga estudyante ko nakikinig sa akin ngayon at nanonood sa akin? Hello, hello. Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabi dito ni Zedekiah Delphine. Yan ang teacher namin. Hello, Ma'am Joy. Sinong Joy ito? Diba? Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganyan kasi yung mga estudyante na yung mga ang daming rason. Pag inutusan, di ba? Or kaya kapag may activity, may project at hindi nagawa. Daming rason, na daming alibay. Minsan nasarap na lang ibagsak. Andito na namang iring mga batang ito. Ano ba naman, sira na naman ang araw natin, mga kapatid. Diba yung ano, ang tawag dito, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ako talaga yun, sinabi talaga niya yun. Sinong teacher yan? Ang makausap ko nga kung totoo ba? Ayun, may mga ano po kasi, may mga pangit na estudyante sa harapan ko sa mga sandaling ito, diba? Asan si ano, si... Wala, hi! Sopas nga, sopas, yeah. Mga kapatid, patuloy nating palalalimin ang ating usapan sa ating paksang anong unforgettable line ng teacher mo. Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Joey De Leon with a song called Itaktak Mo, back to back with Bayani Agbayani's 88. Para sa mga nakikinig sa kanikilang mga tahanan na nais umindak or yun, mag-exercise sa umagang ere. Manatiling nakatutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.
1: Agalo!

0: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio. 8:15 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio. Good morning po. Pa-shout out po kay Maynard Revedizo from Madeline Claire Revedizo. Ayan. Shout out to Maynard Revedizo. Pagbati mula kay Madeline Revedizo. Social ng pangalan. Ayan. Hello. Hello there, Lucky 29. Hi there, Sir Sunny. Ay, ganon. Ang pinaka-sexy. Pinaka... ano pa bang adjectives ang pwede? Pinaka-sexy, pinaka-mabait, pinaka-masipag, pinaka-pinaka-pinaka na PE instructor na nakilala ko sa balat ng may mga libag. Good morning, Sir Sunny. Diyan sa Angadanan. Tama ba? Angadanan ka na ba, Sir Sunny? Angadanan niya... or si Ma'am Malagayo ang Angadanan? Jones ka ba, Sir Sunny? Good morning, good morning, good morning, good morning, mga idol. Sabi dito ni LJ. Shoutout DJ bus driver dito, City of Ilagana, from Ray... ito? How do you pronounce that? Ral J. Bus driver daw po from City of Ilagana. Good morning po sa inyo lahat dyan. Area meet ngayon, best. Uy, totoo ba? Ay, oo. Sa inyo, dyan sa Isabela. Diba, sa SDO Isabela area meet. Pero dito sa City of Santiago. Ay, di kasi ako ano, di ako updated. Kabatuan kami. Ah, kabatuan. God bless sa mga atleta mo, Sir Sunny Ay Ganon. Alam ko mapapanalo yan. Alam ko mananalo yung mga yan. Basta turong Sir Sunny, yan pa ba? Papahuli ba yan? Anyway, meron tayong question of the day, mga kapatid, na ating bibigyang liwanag para sa mga tagapakinig natin sa mga sandaling ito. Ano ang unforgettable line ng mga teacher ninyo? May paboritong line to si Sir Sunny nung ano. Kalimutan ko na. From Sir Marnell. Ayun. Paano ko tuloy si na-reveal. Sir Fidel. Ano yan? Pwede wag nyo akong videohan na huli ni Gabriel Go, sabi dito ni Larry Makalintal. Ay, yung ano to, yung nag-viral na teacher nung hinuli. Ay, Ragian! Diba, yung ano, wag nyo akong videohan mamaya. Ayan. Anyway, mga kapatid, big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan. Sabi dito ni Ined Javier, paboritong line ng teacher namin dati, DJ, sabi niya lagi, kapag hindi makasagot yung mga kaklase ko sa recitation, wow, yung mga kaklase mo lang, di ka kabali doon? What year ka naging PT sa Divisoria? 2022 yata yun? Di ko sure. Two. Tama, 2022. Unforgettable line mo is mga, di ah. And sabi dito na sobrahan ang inom nyo ng tang. Kaka-juice nyo kasi yan, kaya yan, di kayo makasagot sa recitation. Tama nga naman, kakainom nyo ng tang, di ba? Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Baby Dolls with a song called Ulala Baby. Back to back with Beanie's Blush. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio.
1: Six in the morning and welcome back here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. Siyempre kapiling na pa rin po DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... oras na rin para mag-move on ka. Kung napapakinggan mo ako sa mga sandaling ito, ito yung example natin or ito yung patunay. Mamaya, di ba nakalive tayo eh. Ito yung patunay na kailangan mo nang mag-move on, kapatid, sa pagka na-stuck ka na sa isang tao, sa maling tao, di ba? Bumalik na naman tayo sa Love Life. Bumalik tayo sa Love Life, mga kapatid. Anyway, ang ating question of the day, anong unforgettable line ng teacher mo? Big shout out to Sir J. Guillermo na nanunood sa ating ngayon sa mga sandaling ere. Ang ating si Tero J. Sir, nasa na yung libre mo? Sabi mo, lilibre mo ako. Sabi dito ni Genie012349, sabi ng teacher, sabi ni teacher, here are my products. If mabenta nyo to, plus grades kayo. Diyos ko, networking. Grabe naman yan. Ginawa, may sideline naman pala si teacher, di ba? Ewan ko lang baka nakikinig pala si teacher. Hala, sorry po. Sabi, wala na, nasabi mo na. Irreversible yan, di ba? DJ, pa-play po na sana do, please. Sabi ni Texter 6146. Na-play na natin yan. Puro na lang sana do. Wala ka ng ibang kantang gustong marinig. Puro sana do. Sabi ni LJ, pasensya Jose Rizal, sapagkat ang mga pag-asa ng bayan tinapos ng 5 minutes ang exam. Ang lupit mo, kapatid! Yung 2-hour exam ninyo, tinapos mo ng 5 minuto. Kakaiba ka! Yung 1 to 100, tapos 5 minutes, kalupit. Pass your papers, sabi ni... Eh, lahat naman ng teacher talaga sinasabi yan kapag ano, especially kapag may exam, di ba? Pass your papers. Kailangan yan. Sabi dito ni ZN Venezuela, ang hindi ko malilimutan na sinabi ng teacher ko, bili kayo ng floor wax plus sa grade nyo. Eh, yung mga yan, ano lang nila yan? Alam mo yun, basta... Not literally, kumbaga, hindi naman literal na sinasabi na kapag nabigay ka ng ano, ng floor wax, great. Maliban na lang kung yung iba talaga ginagawa yan. Diba? Sa amin kasi, nung panahon namin noon, pag nagbibigay kami na floor wax, ano lang,

appreciation from the teacher. Yun lang, di ba? Yung iba pa, nagpapadala pa ng fertilizer, ganyan. Ganagan. Last dance na lang, DJ, sabi dito ni 6146. Puro ka kasi sa Anadu ka dyan, ha? Bagsak raw kami sa exam eh, kaya floor wax ang sasagip sa amin. Bagsak ka naman pala. Sabi dito ni... Ba't kasi pansit kanto ng pangalan mo? Hindi ko maintindihan. Kayo gumagawa ng grades nyo, di kami... Hindi kami. Kami lang ang taga-compute at taga-record. Tama! Ito talaga, gas-gas na ito na linya ng mga teacher eh. Yung tandaan ninyo, ladies and gents, tandaan ninyo, mga bata. Kayo ang gumagawa ng grades nyo. Sinusulat lang namin, nire-record lang namin, di ba? Pwede ko kaya sabihin 99 na lang ilagay mo dyan, total galing naman sa akin, isusulat mo lang naman pala, di ba? Sabi dito ni username 729, ang daming numbers. Go to detention, Mr. Kalumay. Very US naman ng atake, godot. Ah, US nga. Visit ng mga teacher dito sa US. Sabi. Baka naman kasi may mga kababalaghan kang ginawa, yung ugaling Pilipino na idala mo sa US. Kaya yan, go to detention, Mr. Kalumay. Sabi. Boss! Sabi dito ni Jan, hi! Go to detention na... Tarho pa yun, ah. Sabi. Yung English pocketing dollars yung teacher mo, tapos nag-Ilocano. Hindi, it's atay. Di kayo magkaintindihan yan, di ba? Unforgettable baby ni Sam, sabi di. Unforgettable teacher lang po meron na si Sir Fidel nung senior high school. What? Unforgettable yan! Tapos yung teacher na yan, kinakalimutan. Hindi yan ano, inaalala. Hayaan mo na siya, ano? Hindi ko malilimutan, sabi sa akin, umalis ka sa harapan ko. Baka naman kasi may kausap siya sa likuran mo tapos sumingit ka. Kaya pinaalis ka sa harapan niya. Ikaw naman, Danny, masyado mo namang dinadamdam. Pa-sold out, sir, from Divisoria. Ha? Ano, pa-sold out ka dyan? Yan, medyo natabunan po tayo ng mga comments. Medyo marami-rami to. Big shout out to Sir Marjun. Ang ating pambansang foreman dito, no? Kakaiba to eh. Eh di kayo sumagot sa ginagawa nyong exam, sabi niyo. Oh, big shoutout sa aking Ninang Vilma Lampa na nanunood ngayon dyan sa may Quezon San Isidro Isabela. Eto, mayaman na to masyado. Di na neto kailangan magtrabaho talaga at magnegosyo eh, no? Kumbaga, ang pinaka-problema niya ay magbilang na lang ng pera. Meron pa pala. This is the worst class na nahawakan ko. Ayan din, di ba? Gas-gas na yan ng mga linyahan ng mga teacher sa totoo lang. Tapos ang hilig mag ano, may mga teacher nang hilig mag compare ng ano, ng sections, di ba? This is the worst class I ever handled in my life. Yung mga ganyan pa sila. Ano kasi hinawakan, di ba? Worst class nga ni, di ba? Tipong alam nila yung sagot, itatanong pa nun. Ganun kasi ang teacher, kahit alam namin yung sagot, itatanong namin, di ba? Socratic method, di ba? Through inquiry, natututo kayo. Itong mga estudyante, hindi kong alam namin, sinarili lang sana namin, hindi kayo natutong mga estudyante kayo. Ano ba naman yan? Parang di nag-iisip tong mga to. Magang-maga, binapa-high blood nyo ako eh. Naturalmente, sa aming mga guro, natanungin kayo kahit alam na namin yung sagot para malaman namin kung saan pa yung room para mag-grow kayo. Di pag sinarili namin yung knowledge, di walang transfer. Walang knowledge transfer. O di naging

Memories ko sa elementary is paluin sa kamay. Sabi, worst class ever. Grabe ka, sabi dito ng aking ninang. Hello po! Sa aking ninang na napakaganda. On the way kami, papunta kami dyan. Gusto mo ma-meet ang guidance counselor natin, si Ma'am CH. Shout out kay Ma'am Joe and Sir Kenneth. Uy, darating po bala sila DJ No Name dito sa atin ngayon sa mga sandaling ere. Shout out to DJ No Name. Kasama daw ang ating beautiful, sexy, ever gorgeous, ever ready. Battery naman pala. Ma'am CH. Yes, shout out to Ma'am Joe and Sir Kenneth. Ay, ano po ba kayo, DJ Noni? May dala po ba kayong merienda? Anong ibang ginawa, hindi na lang manghingi ng ano, ino? Humanda ka daw. Naku. So, ito na pong huling pagsasama natin, mga classmates, sapagkat may hide and seek na magaganap. Ako po'y magtatago muna, sapagkat ano, wanted pala ako sa Tabs Alicia. Nasaan na po kayo, DJ No Name, para makalculate ko yung oras ng arrival ninyo. At saan ba may ano rito? Pwedeng magtago. Hindi naman pwede sa CR, masyado maliit. hindi naman alam nila, DJ No Name. Sino kaya? Saan ba kaya pwedeng magtago dito? Ayun yung drum. Medyo malaki-laki yung drum. Isama daw si Ma'am CH ang ating guidance counselor. Hi there, ma'am. Ang mga guidance counselor talagang trained to na ano, na maging kalmado at all times. Ganyan, di ba? Na kahit inis na sa tao eh, kalmado lang. In short, ano plastic. CH, hello po kay Ma'am Jo and Sir Kenneth na on the way po dito sa ating campus ngayon. Ingat-ingat po sa inyo, Sir Ma'am. Ay, may nag-comment na naman, iisa lang po ba si DJ No Name at si Doc Mike? Magkaibang tao po yun, no? Si ano po, si Doc Mike po, isang akademisyang kawarang na tao yan. Masungit, istrikto, di ba? Si DJ No Name naman po, napapakinggan nyo naman sa radyo, balahura sa radyo. Gusto mo magpa-advise? Sakto po, DJ. Kailangan ko po. Kasi hindi pa naman legal ang diborsyo, ang divorce dito sa Pilipinas. May pinagdadaanan ng inyong lingkod, mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, noong mga nakaraang linggo, medyo matamlay ang aking boses. Pinipilit lang maging masaya. Kailangan ko yata talaga ng matinding advice, both financially and marital. Sinasabi ko na eh, kaya... Hay nako, mga kapatid, ano, tatandaan ninyo to, ha? Nasasabihin ko na to sa inyo. Humanap kayo ng partner ninyo na makakatuwang ninyo sa buhay, yung kaya kayong intindihin anuman na nangyayari sa inyo. Diba mga ganon? Pinagdaanan ito, diba? Sabi dito ni Karina de Asis, kung ayaw nyo makita tatlong kilay ko, mag-aral kayo. Sabi, tatlo naman ang kilay ng teacher mo? Kapag kumunot siya at pag nagalit sa inyo. Sabihin mo sa teacher mo, pwede ko po bang ahitin yung ikatlong kilay niyo? Sa umaga, bangon saka. Nakaka-relate kami, DJ, dun sa nagpapadala ng floor wax o kaya nagbebenta ng pastilya sa classroom plus points daw sa quiz. May mga ganyan, teacher. Ba't kaya may mga benta yung mga yan? Pinagbabawal yan eh. Di ba ito naturuan ng ano, ng proper nung siya yung estudyante sa education? Na very unethical ang pagtitinda ng isang guro sa ano, sa isang classroom? Ginawa mong sideline, di ba? At the same time, may ano yan, conflict of interest, di ba? Kung meron sa private entity ng mga ganyan, meron din dyan sa mga public entity. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Mga kapatid, ako magbabalik maya-maya lamang. At on the way sila DJ No Name dito sa ating station ngayon.
Kailangan kong magpabango, magayos ng buhok, pagupit, ganyan. Papagupit po muna ako, DJ No Name, ha? Pag may pag wala po kayong naabutang tao dito, malamang sa malamang nakapila po ako sa barber shop niya. Si Ma'am Jo, napakakalmado ng personality. Ang lakas makaano, yung demeanor niya, parang, alam mo yung parang santo, ganun. Mahihiya ka na lang talaga. Tapos pag tumabi ka sa tabi niya, mukha kang germs. Sobrang linis, di ba? Naalala ko sa kanya yung dean namin sa College of Education. Ganyan na ganyan, very Ma'am Jo. Pag tumabi ka talaga, kahit naligo ka naman, kahit nagpabango ka naman, diba, hindi ka naman bad breath, wala ka mang body odor. Pero pag tumabi ka sa mga ganyan tao, nagmumukha kang bakterya. Have you ever felt that, mga kapatid? Yung may kakilala kayong sobrang linis na tao, tapos wala, parang bumaba yung self-esteem mo. Memories ko sa elementary is paluin sa kamay. Normal lang. Ano naman? Hindi man normal. Ano? We consider that as capital punishment kasi noon before sa education. Nung back then when we were elementary. Meron pa ngayon sa amin yung tinataas yung patilya. Kinukurot sa singit, ganyan. Mga lumilipad na gamit. Pero very rare ang case na may nag-file na estudyante ng child abuse sa mga ganong instances. That doesn't mean hindi namin alam yung mga karapatan namin bilang kabataan nun, ha? Alam lang din kasi namin sa sarili namin na may mga pagkakamali kami. Yung mga estudyante, kasi karamihan ng mga estudyante ngayon, very rebellious sa totoo lang. Alam nilang may pagkakamali sila, di ba? Ayaw lang nilang i-admit sa harap ng iba. Pride nila, ma-pride sila. Masyado silang may karapatan ako, di ba? May karapatan din naman kami na mga guro, di ba? Kaya nga may Magna Carta for Teachers. Masakit lang doon, pag pinopost sa social media, natatrial by publicity, di ba? Lumalabas lagi na parang mali yung teacher, ganyan. Grabe, Anyway, mga kapatid, I've got here a song from Taylor Swift with a song called Love Story, back-to-back with 8 letters, Why Don't We? Surprise at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

8:36 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama mga kapatid. We're down with the program, The Greatest Love Song nga po. We're gonna play all your favorite love songs, mellow songs, low rock songs. Mga theme songs ninyo ng partner mo nung panahong matamis pa ang pag-iibigan ninyo, di ba? Ngayon may iba na siya, may iba ka na rin, mag-iba na kayo. Dito lamang po yan sa The Greatest Love Song, tatawid hanggang alas 11 po ng tanghali. At mamaya po ay babalik tayo sa The Lunch Break Show. Pwede po pa-request, ano pong kanta yan? From Bench de Galaong, ang favorite line ko ng teacher ko ay yung... Siguro yung palit po tayo ng 8.5 liters na langis, palit ng mga filters and linis pre, no? Very, very Ford naman pala. Magpakailanman na by Rocksteady. Maya-maya pa play natin yan. Ano? Unforgettable line ng teacher ko, akala ko, akala nyo, basta... Basta IT pindut-pindut lang, sabi niya. NC ba to? Sa ano ba to? Sa Mayan. DJ mabango na si Uno. Naligo naman na pala. Schedule? Oh! Later. Yeah, may mga estudyante po kasi nangungulit sa atin sa labas ngayon. No, you can't come in! I'm sorry, I'm gonna let you in later on. It's your birthday! 2 days ago, you didn't invite me at all. Oh, no. You close the door first. I'm on air, ayan. May mga ano po, may mga nangungulit na estudyante sa atin sa labas ngayon. From Emery's NC, sabi ko, Ma'am Lloyda Hermosura ba yan? Yung nagsasabi na, alam niya, basta IT, pindot-pindot lang, ganyan. Parang narinig ko na kasi si Ma'am Lloyda dyan noon eh. Good morning, DJ. Pwede pong ipagdaupang palad mo ako kay DJ No Name kapag dumating. It's me, Emil Abalos po. Ipagdaupang palad? Nasa tumawin niyo po kayo si DJ No Name po ay nasa loob ng kanyang damit. Paano po yun? Tama po. Sabi ko na si Ma'am Lloyda Hermosura yun. Yung basta ID lang, akala nyo, pindut-pindut lang, di ba? From Zenaida Ramos. Back then, DJ, when we were elementary, ito ang paboritong linya ng mga teacher namin. Mark my words, ibabagsak ko kayo. Go home and plant kamote, di ba? Yan yung mga... Nung elementary, totoo, usong-uso yan. Babachi na ako kapag nandyan na si Doc Mike, sabi niya. Bakit? Bakit naman? DJ, pa-play nga po yung scary sound. Yan ang scary sound. Ano yung scary sound? Ano i-play natin dyan? Yes po, darating po sila DJ Noni maya-maya. Piso kada Tagalog mo sa subject niya, may high school English teacher, sabi. Eh, ganun talaga. Para ma-pressure kang magsalita ng English at magamit yung English language, di ba? May kanya-kanya kasi silang pamamaraan kung paano, ano, i-pressure. Grabe pressure, ano. Basta yun, di ba? I-inculcate ang English language sa mga kabataan. Pa-shoutout po kay Ella Pamintuan from Taps Alicia, a message from Rain. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Taps Alicia. Kailan kaya opening ng Taps College? Yung Taps Stirling Campus po ay nag-open na. By the way, ano, tumatanggap na po ng early reservation ang ating Taps Stirling Campus para sa science curriculum. Sa kanilang... science class.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello. It's me.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio. In the morning, welcome back here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. O, diba? As I promised a while back, mga kapatid, na after ng ating advertisement, eh, andito na ako, di ba? Pa-shout out po sa mga suki ni Doc Mike sa principal's office, sabi ni Emrys. Tapsiyan dati to eh, si Emrys, sabi niya, from 2011 to 2019 before pandemic. Bakit nangyari sa'yo? Bakit nandyan ka na, ha? Sa green school. Sa green school na rin. At nanatili nga po mga kapatid ang ating question of the day. Anong unforgettable line ng teacher mo? Yan ang ating katanungan na bibigyang linaw dito po sa ating programa hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. Ang bilis ng oras, ano, kapag nagsasalita ka talaga. Dinaanan ako ni Sir Zedric. Sabi mo kay Zeddy, ang tagal niya nang walang paramdam. Kamusta na ang buhay-buhay ni Zeddy? Di ba nagdo-doctoral yan? Nagpi-PhD na si Zeddy? Tinatamad na kasi akong mag-aral. Parang gusto kong ano na lang. Gusto kong kusa na lang dumating ang pera. Di ko alam kung tatapusin ko pa yung huling taon ko sa MAED ko, no? Tignan mo, nag-enroll ng law school, nag-enroll ng MAED, di alam kung saan talaga pupunta. Gusto ko din mag-enroll ng ano eh, ng TESDA, ng vocational. Kasi gusto kong palalimin pa yung knowledge ko sa automotive, general automotive. Siyempre, dating service manager ang ano eh, dating a deputy, di ba? Ang batang matanong ay matalino, sabi dito ni Mark Maranan. Favorite line daw ng teacher niya. Ang batang matanong ay matalino. Ang matandang matanong ay makulit. Teacher ba ito? Feeling ko teacher to si Sir Mark. Teacher nga. Ayan, kasi nanay, may ano siya ng DepEd. Okay. Hello po. Sabi naman dito ni Ian Cruz, favorite line daw ng kanyang Sir Dante. Naglolokohan na lang tayo dito. Sabi. Hi, Sir Zeddy! Kamusta? Di ka na nag-chat-chat? Hindi mo ako namimiss, Zeddy? Sana all Doc Zeddy, ha, Doc? Di mo ako namimiss, ha? Ikaw, ha? May utang ka pa sa akin nung kasal ko, di ba? Nangako ka nun. Papalitan mo yun. Yung araw na hindi ka nakarating nung kasal ko. Anyari sa'yo? Sabi ko na, nakalimutan na ako na itong si Sir Zeddy. Anyway, mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kalia Lily with a song called Magbalik. Back to back with Hills, Kung Wala Ka. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 9:55 in the morning. Kapili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Siyempre may kasama po tayo mga kapatid sa mga sandaling ito.
1: Nagwapo.
0: Kaedad ko po siya ngayon. Sa ngayon.
2: Oy, may aka din naman yung tsura ko ngayon.
1: Yan, yan. Nakatak-in pa yan. Tapos yung tak-in ko yung medyo hatak.
0: Parang mag-aano po si DJ No Name ngayon mga kapatid eh. Parang magnininong ng binyag.
1: Papunta ako ng JS.
0: Ayan, sa mga nagre-request na magsama daw kami sa isang area. Nandito na po kami ni DJ No Name.
1: At kamusta ka naman?
0: Eto po, medyo nagbibinataan na.
1: Uy! Kumakaway yung mga nasa harapan, no? Kala nila may artista sa
0: lahat. Kaya nga. Kanina wala pong kumakaway sa akin dito eh. Nung dumating si DJ Noni, mga kapatid, dumami ang nagsisikawayan.
1: Ganun talaga pag... alam mo na.
0: Naubusan ng adjective si DJ Noni, mga kapatid.
1: Ganun talaga pag pogi. Yeah.
0: Ayan. Siyempre fresh from...
1: Tapos nakatuck-in pa. Ayan. Tapos mabango pa.
0: Naku yan.
1: Di mo paano ko naamoy?
0: Naamoy ko nga po eh. Pag nasa pintuan pa lang, eh, amoy na kagad. Parang galing Manila talaga eh.
1: Ikaw ba, ano ba pabango mo?
0: Bench lang po DJ Noni.
1: Ay, bench.
0: Oo po, bench lang.
1: Yung 15 pesos ba yun?
0: Grabe naman yung 15 pesos. May clone naman pala na bench na tagi 15. Gumagastos pa ako sa tagi 150.
1: Ay, 150.
0: Obo, 150 po siya.
1: Masyado kitang ina-underestimate. Yeah.
0: Pero hanggang doon na po talaga yung kaya ng budget niya.
1: Nagdala ka sana nung ano? Nagdala ka sana nung lagayan?
0: Nang ano po?
1: Nung ano? Nung perfume?
0: Tester, ganon?
1: Oo, parang tester ang laki. Ayan. Bibigyan kita ng pabango.
0: Wow!
1: Yung tig na 9,000 na pabango.
0: Kukuha po ako ng ano, bakanting bote ko sa bahay mamaya.
1: Huwag naman bote.
0: Ganun po.
1: Ang pinakikilala ko sa'yo ang aking assistant driver, assistant admin, assistant assistant guard, assistant, lahat assistant.
0: Assistant DJ.
1: Assistant
0: DJ No Name.
1: Si Corporal Kenneth.
0: Corporal Kenneth. Hello, sir.
1: Good morning. Saluto ka naman.
0: Paano po ba sumaludo dito? Ang hirap po sumaludo na microphone. Ayan, hawak dito yung
1: mga mouse. Hindi ka nag-OTC no araw, no?
0: Hindi po eh. Pero galing ako na ng PNPA. Sa academy po before. Bago ma-turn back ng tuluyan.
1: Anyari?
0: Ayun po eh. Namatayan po kasi ng magulang DJ.
1: Ay,
0: seryoso usapan.
1: Akala ko ano... Akala ko kinik out.
0: Hindi naman po. Naglibid na bumalik. Ayan.
1: Ay,
0: pupunta po ba sila DJ No Name ngayon sa awarding sa DSPC?
1: Saan?
0: Sa North Central, mamayang one po.
1: Hindi ako pumupunta sa mga ganun.
0: Oh, sa bagay. Artista po kasi si DJ No Name sa mga
1: ganun. Sa mga competition ng mga journalism. Hindi talaga ako pumupunta.
0: Oh, bakit po?
1: Wala lang.
0: Naintindihan nyo na kung bakit pinupo ko si DJ No Name. Alam nyo na yung age gap. Malaki-laki po kasi yung diferensya eh. Kaya daran po ni DJ No Name yung pangulo natin.
1: Malaki ang diferensya pero pag nakita nyo kami dalawang magkasama, parang hairline lang ang ano pinagdiba.
0: Ilang pulgada po ba ang diferensya?
1: Mga 3.
0: Pag ano po yung 3 na yan, i-convert nyo sa dekada.
1: Pero tinan nyo yung ano, pero tinan mo din yung hairline mo, tumaangat. Ano nangyari dyan?
0: Hindi ko nga po alam DJ. Nung pumasok ako rito, mababa ito eh.
1: Oh, nangyari.
0: Nung nagtagal-tagal na.
1: Umaangat.
0: Nung nag-brush up ako ng buhok, nagulat rin ako.
1: Umaangat.
0: Umangat ng isang pulgada.
1: Mga 2 taon ka pa dito, nasa tuktok na yan.
0: Kaya pala si Sir Louvie.
1: Si Sir Louvie.
0: Napag-alat ang dekada na.
1: Alam mo rason kung bakit di ka tinataasan ng sahod dito?
0: Kasi
1: mababa. Dami mo nilalait.
0: sabi ko naman po sa inyo, DJ, mabait lang yung personality ko outside the microphones.
1: Pero laitin mo na lahat. Huwag si Sir Louvie. Huwag si Doc Mike, ganyan.
0: Sabi ko nga po.
1: Diyan nakasalalay ang salary increase mo dyan. Malay mo, kung hindi mo sila lalaitin, madagdagan ka man lang na 100 pesos a month, ganyan.
0: Sige po, simula po bukas i-build up ko sila.
1: Oo, i-build up mo.
0: Mga...
1: yung malupit ang ano.
0: Malupit ang build up. Ganyan.
1: Sabihin mong masipag, mabait.
0: Ay, masipag po talaga si
1: walang,
0: Doc Mike DJ.
1: Ano, walang arte sa katawan, ganyan. Tapos sabihin mo, marami siyang pera, gano'n.
0: Alam ng tao po yan eh.
1: Maski hindi totoo, sabihin mo na lang para... Ano may balita ako ah.
0: Ano po yan, DJ?
1: Anyari sa top 20 countdown kahapon?
0: Top 20 pa rin naman po siya.
1: Ano number one? Si Bing Rodrigo?
0: Hindi po. Ang number one... Bakit si Bing Rodrigo?
1: Bing Rodrigo yung number one niya?
0: Ang number one po ay Baby Dolls, Ulala.
1: Ah, hindi ko alam yan.
0: Ilan taon na po ba si DJ No Name?
1: 41.
0: Ay, kaya po pala yung Ulala.
1: Mga 41 din namin.
0: Amin. Okay naman po yung top 20, DJ. Sayang,
1: okay naman.
0: Kayo sana ang nag-tandem ni DJ Ego. Mas bagay kayo eh, na mag-tandem eh.
1: Ah, di rin.
0: Ay, ba? Bakit naman po?
1: Basta hindi rin. Basta ayoko na mag-talk. Basta hindi rin.
0: Sabagay ba po ang energy ni DJ Nuni, mga classmates? Talagang... Kumbaga, kung may fifth floor lang tong building na to, lumagpas pa, ganun yun.
1: Nagpapabango ka ba?
0: Kasi yung energy namin, pang ground floor pa lang.
1: Pang ground floor lang. Parang, bagay ko talaga ng breakfast show.
0: Kaya nga.
1: Uy, good morning daw, sabi ni Emil Abalos.
0: Ay, kaya nga po, nag-text din po siya eh.
1: Nabuhayan ng Tops Radio. Uy, bakit ba dati?
0: Grabe na.
1: Ganun, bakit ba dati?
0: Pampatulog pa lang ang boses.
1: Tinamo,
0: ko.
1: Nabuhayan ng Tops Radio. Tinamo.
0: Oh. Kaya pala, sabi niya po kasi, nag-text na text line kanina, pwede bang ipagdaupang palad mo kay DJ No Name kapag dumating? It's me, Emil Abalos po, sabi.
1: Oh, na-miss lang ako niyan.
0: Sabi ko, paano ko dapat dadaupang palad sa tumawini ka? Malayo-layo ang pisngi mo.
1: May mga loyal listeners ako na maski anong gawin mo, maski kaano ka guwapo ilagay mo dito sa studio, hahanapin pa rin nila si DJ No Name. Ganon talaga.
0: Kaya nga po.
1: Yung tipong inalipos tamo na't lahat. Ikaw pa rin nahahanapin.
0: Yung sinira mo na buong pagkatao, talagang hinahanap ka pa rin.
1: Ganon talaga. Depende lang yan sa bango. Ngayon, depende sa... Nasa amoy lang.
0: Nasa amoy pala na idadala. Kaya po pala yung mga estudyante kanina, nung parating kayo, nagkumpulan dito sa ground. Parating na pala talaga. Si DJ Noni.
1: So, good morning sa mga Tapsian sa Taps Santiago. Andito lang kami para titingnan yung construction na parang dumanak ko dito. Hindi pa ako pumupunta sa construction site. Kasi pagkatapos ko manggaling dyan sa construction site, parang wala na akong mood mamaya. Feeling ko lang.
0: Kaya pala magandang inuna nyo po dito.
1: Magandang inuna ko dito. Parang feeling ko, pagdating ko doon, mawawalan ako ng mood.
0: Para di ako madamay dito, DJ.
1: Umayos ka konti.
0: Buti
1: pinatanggal mo to.
0: Eh, yun po yung sabi ninyo, dapat makita yung mukha ko.
1: Yan, ganyan. Tama bang itatago ang katawan? Pinalagyan ba naman ng tint itong studio? Sabi ko, tanggalin mo yan.
0: Nagmukha po kasi akong aquarium. Katok ng katok yung iba dito nung mga nagdaang araw.
1: Ay, aquarium. Anong klaseng aquarium? Janitor fish?
0: Parang ganun. Ba't naman po janitor fish?
1: Janitor fish. At least okay na. Maliwalas na ito.
0: Asan po si Ma'am CH, DJ?
1: Kipapakilala kita?
0: Mamaya na lang po, baka paluin niya po ako.

0: naman po ako na
1: na-build up naman ng bonggam-bongga.
0: Bukas po ako naman magbi-build up sa inyo.
1: Ganyan lang yan. Bawi-bawi
0: reciprocate
1: lang. Pero pag inaakala mo minsan na hindi ako nakikinig, tinitira mo ako sa ere. Akala mo hindi ako nakikinig, ha?
0: Kaya nga po minsan dahan-dahan ako sa sinasabi ko, eh. Kasi may type, may...
1: Sinusumpong lang nila sa akin na tinitira ka ni kay, ano, ni DJ Max sa radio.
0: Kasi minsan sabi ko, ay, hindi na nakikinig yata si DJ No Name. Wala text, sabi ko ganyan. Okay, pwede to, pwede.
1: akala mo lang yun.
0: Kasi may mga ano po nagte-text, sinahanap po kayo, kaya sabi ko, ay, hindi po siya nakikinig ngayon, eh. Kaya oras mo ko naman para umariba.
1: Kaya tumitira ka. Mas maganda yung tumitira kapag ano, pag nakaharap.
0: Ay, pag nakaharap. Huwag po yung nakatalikod.
1: Pag nakatalikod.
0: Naku.
1: Hindi mo mararamdaman.
0: But para mas nag-enjoy yung iba pag nakatalikod.
1: Sige na, baga saan mapuntang usapan. Ganda umaga po sa inyo. Dito ka sa Tang Santiago ngayon.
0: Salamat
1: anong,
0: po.
1: Anong kulay ng damit ko?
0: Mahirap po i-spell yung ano, pero parang fuchsia pink po yun.
1: Alam ko na eh, hindi ka marunong sa spelling eh.
0: Parang mahirapan po akong i-spell. Kaya
1: sabi mo na lang, pink na lang. sige.
0: Thank you po DJ sa pag-visit.

0: 10:27 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what, mga kapatid? Mga kapatid, 1 PM nga po pala. No? Ewan ko kung makakapunta ako kasi hindi ko pa ma-confirm ang aking schedule gawa ng medyo hectic nga po. Ano? Eh, awarding ng ating Division Schools Press Conference dyan po sa may North Central School. Oh, God bless po sa ating mga Giorno at mga future RSPC qualifiers. And bring home the bacon, mga kapatid. Eh, nag-uwi ng tusino. May mga inakabahan daw kasi. May mga nag-message sa akin na may sneak peek ka ba sa result? Yun. Bakit ako? Wala akong alam dyan. Ano alam ko dyan sa mga sneak peek na yan? Hindi naman ako judge para malaman. Although napanood ko yung karamihan ng output. Eh, meron naman akong ano ba yun? Initial judgment. Ganyan. Halimbawa, sa TV Broadcasting English, ang champion para sa akin, ang ano, tawag dito? Anong school na yun? Yung St. Louis. Tugig ka raw naman pala, di Santiago eh. De, yun, God bless sa mga Giorno natin. Pero ang gagaling nila, no, at a very young age, ganyang kalalalim ang boses, ganyang kagagaling sa mga technical staffs. Ano. Eh, ang inyong lingkod nga ni, pumipiyok pa sa microphone. Parang di nakapag-aral ng 4 na taon, di ba? Parang hindi naging DJ sa loob ng 8 taon. Ang RSPC pala, no, confirm dito pala sa Santiago gaganap. Tapos ang NSPC daw sa ano, alam niyo ba kung saan ang NSPC, mga kapatid? Davao. Sa Davao ang NSPC this year. Oh, God bless po sa mga, ano, gusto ko rin makapunta dyan. Kasi, kamusta po flood control ng Davao? Kasi di ba bumahambulakan at Pampanga, pero ang iniimbestigahan, Davao. Kanyari. Meron bang tubo? May kanal ba? Mula Pampanga, Bulacan, hanggang Davao? Eh, gusto ko kasi matikman yung durian. Eh, never pa ako nakatikim ng durian. Sabi kasi nila, maantot man sa inyong pang-amoy, eh, nakaka-addict ang lasa dahil mas matamis pa daw sa langka. Never been taste, no? Wala, gusto ko lang ano. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang favorite line nyo sa mga teacher ninyo? Or ano yung tumatak na linya ng mga teacher ninyo na nais ninyong ibahagi? Padala nyo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shout out po pala sa TV Broadcasting ng ano, na yung school na kung saan kinuha nila akong mag-train. Kasi kung saan ako naglilingkod mismo, hindi ako, nakalimutan nilang nandito ako. Eh, ang na-train tuloy natin yung kabila. Ay, di ko pa pala nasabi sa kanila yun. Kaya pala. Mamaya. Anyway, ako po'y magbabalik para sa mas maraming tugstugan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. Taps. Taps. Radio. Radio.

0: Matapos mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
0: Ah, eh, yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:43 in the morning. Ang kabili nga pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. At gaya nga po na paulit-ulit nating sinasabi mga kapatid, sana walang iwanan! Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, tabi-tabi. Diba? Sa mga umaasa dyan, na kesyo mananalo daw sila, matatalo daw sila, huwag kayo masyadong umasa kapatid. Kasi may mga kinakabahan, may mga nararamdaman akong kinakabahan. Ano lang, instinct ko lang to dahil sa mga kanya-kanya lang competition na sinalihan. Alam nyo guys, eto ang tatandaan ninyo, no? Especially sa mga tapsiyan natin, sa mga classmates natin na nakikinig sa atin. Be sport sa competition. Sportsmanship, dapat lagi natin sineshowcase yan. Manalo, matalo, what is important is nakiparticipate ka. Although hindi natin pwedeng ineglect yung fact na iba pa rin yung pakiramdam na manalo ka. At iba pa rin yung pakiramdam na natalo ka, di ba? Pero that's part of the contest, that's part of the competition, ang may mananalo at ang may natatalo, di ba? Ano man ang nangyari sa'yo, eh, at least binigay mo yung best mo. Diba? Masakit lang doon, yung binigay mong best mo, natalo ka. Itawa na lang natin niya. Eh, ang inyong lingkod kasi never pa nakaramdam ng pagkatalo eh. Wow. Hindi nga makapag-champion-champion eh, di ba? Alam niya yung mga nagado daw na ano dyan. A big shout out to Sir Marjun. Na number one na viewer ko sa TikTok ko. Ito yung sinasabi ko, yung sumpa na, kasi ano, mainit yung bibig ko. Ito alam to ng mga kino-coach ko, yung, lalo ni mga kumukuha sa akin na i-coach ko daw sila, kesyo ganyan. Kapag sinabi ko kasi na ilibre nyo ako ganyan, at hindi nyo ako nilibre, malaki ang chance talaga na babaligtad ang sitwasyon. Totoo yun, promise. Never, ano yan, na, never ako nagkamali sa instinct na yun. Pag, may time kasi noon na sabi ko dun sa isang school noon, nagpalibre kasi ako. Hindi ako nilibre, medyo sumamaloob ko. Matatalo kayo, sabi kong ganyan talaga. Alam mo nangyari? Nagkatotoo, nasisituloy ang inyong lingkod mga kapatid. At hindi yan nangyari once, nangyari yan four times in a row. Ibig sabihin, apat na taon na nangyayari sa init ng dila ko. Wala naman ako sinabihan ngayon na may matatalong school. Ang alam ko mananalo lahat ng school. Di ba pwede yung panalo lahat ng mga broadcasters? Sa TV Broad, ang taya ko or ang pinustahan kong manalo ay ang school ng Sefton Village. Matatawa yung Sefton na. Sa ano naman, sa Radio Broad English, iba kasi yung ano yun, pag may natural voices na ano, na result kasi, yung iba, tinitignan yung clarity, di ba? Ganyan yung judging nila. Yung articulation, modulation, di ba? Meron kasi yung mga ano, mga young broadcasters natin, young casters natin na very pilit yung accent, may ginagaya sila, di ba? Meron naman yung iba na natural yung boses nila, na innate na, kumbaga, since birth, ganun na yung build-up ng voice box nila. Apaka-social eh, no? Meron din naman yung iba na talagang pinagbuhusan ng time, ng effort, yung editing, and so on and so forth. Yun yung mga ano, yung pinagpapalang nananalo, mga kapatid, di ba? Yun yung mga laki ang chance na makapasok ng RSPC, ng NSPC, di ba? But we're not saying na sila ang panalo, pero we're saying na malaki ang chance, di ba? Na makapasok. Kasi nga, yung effort, nag-pays off, di ba? Pero, andun pa rin yung init ng aking dila na kapag hindi nailibre, eh, malaki ang chance ang hindi makapasok. Speaking of, may nag-message from Schools Division. Big shout out po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon, sa mga distinguished adjudicators natin dyan na pauwi na daw. Bakit yung pauwi yung iba? Hintayin nyo muna ma-announce. Siyempre, mauuna muna yung mga individual categories sa awarding, di ba? Bago yung mga group, mga team. Meron pa ba yung collaborative writing? Ah, meron pa rin. Wala, batch namin yung nasimulan niya. So, whoever wins this year's DSPC, you guys deserve that, no? Lahat nung hirap ninyo, lahat nung pagmamalat ninyo, pag inom niyan ginger bone, aluya, sama niyo na pati Lola Remedios,
Yung iba, lumunok ng cutting ko. Diba? Lumunok ng Vicks para maging banayad ang boses. You guys earned that. You guys earned the position or yung distinction na marireceive ninyo mamayang 1 PM. Doon umikot yung ano natin ngayon, yung adlib natin. Mamaya babalik ta. Eh, syempre, meron rin namang mga individual awards dyan. Gaya ng best, ano yun, sports presenter, ganyan. Newscaster, diba? Anchors. Eh, ano man ang maging resulta niyan, ladies and gentlemen? You guys deserve that. You guys earned that. Bakit umiiyak? Bakit umiiyak kayo? Wala. Okay. Anyway, mga kapatid, meron pa rin po ang ating question of the day na, ano ang favorite line and feature ninyo na never ninyong makakalimutan? Diba, andyan pa rin tayo sa katanungan na yun na hindi natin maisantabi kasi nga ni, ayun. Notable yung quote ng teacher mo eh. Hindi mo talaga makakalimutan yun, especially kapag gano'n. May time na hindi alam na mga teachers na nakakasagasaan na sila ng feelings. Mahingi naman. May hindi nagbibigay, guys. Sabi dito ni Nino S. Chua, hey, nobody says no to Mrs. Brown. Ang social naman magalit ng teacher ninyo? Hello, DJ. Tulong sa PWD taga San Manuel. DJ, hindi ko na gets. Hello, DJ. Ong tulong sa PWD taga San Manuel. Hindi ko po maintindihan yung message ninyo, kapatid. Parang medyo choppy kayo at hindi tayo magkaintindihan. DJ shoutout po kay Ingin. DJ shoutout po sa chismosa na dalawa kaya di manalo-nalo sa wedding. Andiyan na naman tayo sa wedding mo. Texter 0985. Kaka-wedding ninyo yan. Ano nangyayari sa inyo? At nandito na si Reese Rivera. Ano, Reese Rivera? Could you get out? Where's the food? Yan na naman siya. Wala na naman. Pag kayo natalo. Eto, sabi dito ni Setsuna say, walang uwi hanggat di tapos magsulat. Eto sa public school to, sa totoo lang. Ano, karamihan talaga. Ganyan kami nun. Ay hindi, natry ko na rin sa isang private school to na hanggat hindi natatapos na sulatin yung mga pinapasulat ng teacher nun. Eh talagang walang uuwi. May time pa nun eh, naiyak na lang ako nun kasi, alam mo yun, aapat na lang kami ng classmates ko natitira dun sa ano, sa classroom. Di pa rin kami matapos-tapos, nag-uunahan kami. Tanda-tanda ako pa yung teacher ko na, na-trauma ako sa'yo. Dahil dun talagang binilisan kong magsulat, trinin ko yung sarili kong magsulat at saka ano, ang damot ng mga to pag kayo bumagsak. Tanda mo, yung score mo sa exam 10 lang. Yung score mo sa exam. 10 ka lang. Ayan. Anyway. Manatili nakatutok mga kapatid. Magkakasama-sama tayo hanggang tumawid ang inyong panahalian. Huwag niyo akong iiwan. Iba kasi nang iiwan dyan. Saan? Ngunit subalit natapuat bagamat Ma'am Villaflor. sabi dito ni Maria Giselle. Ano yun? Ano? Ngunit subalit natapuat bagamat. Filipino teacher siguro to. Filipino major to kaya ganyan. Ano? Shout out po kay Marta ng Alicia Isabella na hindi manalo-nalo sa scratch it at wedding kasi binawalan. Pero diba sabi mo, ano, swerte to si Marta gawa ng lagi na nanalo sa wedding at saka sa mga kung ano namang kaek-eka nag-gambling yan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sara Geronimo with the song called Dahil Minahal Mo Ako. Back to back with Tony Gonzaga's We Belong. Super right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:47 on the clock, mga kapatid. Kapiling niyo pa rin po, DJ Max. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. And guess what nga po, mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako nagpaalam. Again and again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa atin sa loob ng 4 oras. Nawa hindi kayo nagsawa. Sa mga nanawa sa akin sa loob ng 4 oras na yun, sana pagsawaan din kayo. Ano? I'd like to congratulate sa ating mga ano, ating mga tapsiyan, sa ating mga broadcasters na ang tawag na rito, mga nagsipag wagi. Wagi, wala bang ang reso? Sa mga lumabay na para sa ating Division Schools Press Conference katatapos na DSPC. Although mamaya awarding, mamayang 1 p.m. Well, congratulations in advance, especially sa ating mga tapsiyans na lumahok at lumabay na. Diba? Dapat patas. Alam ako sinasabi nga, no, ha? Baka ma-issue tayo. Pero ang ganda. Ang ganda ng mga performance ng mga schools. Hindi lang naman yung TAPS. Lahat po ng performance. Talagang kudos to all of you, to the coaches. Sa lahat-lahat, hello po. DJ pa, shout out kay Ryzen Galapon. Ryzen Galapon, oy! Oy! Shout out, diba? Sigawan yan. Ma'am Hena, parang may nakakalimutan ka. Di ba Monday ngayon? May sinabi ka nung last live ko, ah. Ano yan, ma'am? Puro pa shout out lang? Walang ano? Walang bigay? Kasama po natin ngayon dito sa booth si Kendra Gomez. Yung isa sa mga anchors natin na talaga namang tumatak ang boses sa mga coaches, ano? Na napagkamalan pang mas matanda yata dun sa male anchor. Sobrang bilog ng boses ng babaeng ito, no? Eh, hindi nila nakita in person, bilugan din talaga, di ba? Bilugan. Grabe naman pala, pinaglihi naman pala sa lapas bachoy si Kendra. Ang bilog ng boses, ano? New Yorker to, eh, kapa, eh. May narinig pa ako nagsabi na, ano daw siguro, parang Phil-Am, di ba? Grabe naman sa Phil, ang maputi lang po si Kendra, pero ano po siya, Ilocanong kuripot. Buti na lang hindi kilala kung sino si DJ Max at saka kung saan affiliated na radio station, no? Kaya talagang parang espiya, gano'n. Naririnig ko talaga yung ano, yung mga unfiltered comments, ganyan. Yung mga comments na, alam mo yun, hindi nila alam na nandun pala sa room na yun yung ano, yung isa sa mga affiliated doon. Joke lang po, ha, hindi po ako ano, wala po akong kinikilingan, walang pinoprotektahan, kung may pagkakamali ang ano, eh, kasalanan nyo yan. Ano yan, mamihin, ha, puro abang lang, puro typing, walang ano, walang pagkain. Oy, thank you Kendra for sponsoring my lunch. Thank you for the piatos. Doon po sa ano, sa coach, sa teacher na nagsabi na mukha ay tunog grade 12 daw po. Yung sinasabihan niyo po ay ano, kinder. Sa totoo lang kinder po siya, hindi siya junior, hindi siya senior. Pwede senior citizen. De, pero ano po, yun nga talaga yung ang tawag dito. Technique sa radio broadcasting, dapat maging tunog matured yung boses, di ba? Yung iba kasi talagang distinct yung voice na alam mo, ah okay, junior high school to. Diba? May nagsabi nga, nung narinig si Riz na nag-report, ay eto junior to. Sobrang daming ano kasi TH sound, eh. Parang ano, eh, parang tumalsik yung laway ni ano ni Riz sa microphone yun. Pero tama po kayo, junior high school po yung batang iyon. Pero mali kayo dun sa ano, sa anchor. Sabi ko na tama yung pinili kong anchor, galing ko rin talaga, eh. Da? Nag-coach, ah. Bahala sila. Narinig ko naman yung performance nila at the other schools. Talagang magagaling silang lahat. Wala naman ako sinasabing hindi magaling yung iba. Ang sinasabi ko, magagaling silang lahat. Baka kasi ma-misinterpret yung statement natin na naman dito. Opo, Kendra Gomez. Talagang tumatak din sa akin yun, eh. Na maganda pa nga sana kung merong ano, eh, yung paggalaw ng ulo side to side. Habang sinasabi, Kendra Gomez, yung maganda. May mga ganong reporter na nakita ko kahapon. Na habang nagre-report, eh,
maka-headbang naman to. Ano, rap, ganyan. Talagang nagbabalita. Gumagan ng pain. Talagang, okay. Ang gaganda po ng boses nila. Nararamdaman ko ng one of these days, mapapalitan na ako dito talaga. Maganda rin magkaroon ng mga ano, babaeng DJ dito. Kasi ano, si DJ No Name, si Mr. M, di ba? Si DJ Echo. Puro lalaki na puro barako na yun nandito. Pwede rin magkaroon ng babaeng DJ dito kasi last time I was able to hear na andito daw dati si DJ Marikit. Hello, Ma'am Richelle. Kendra Gomez, di ba? Mayayaman po kasi yung mga batang to kaya tunog stateside yung mga accent. Ma'am Hena! Ano? Ganyan na lang, di na nag-type. Wala na, di na tinuloy ang message niya. Pa-shoutout kay Ryzen Galapo. Hanggang dun na lang. Sabi ko na eh, paasa to si Ma'am Hena. Sa simula lang okay. Anyway, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, mangarap na mataas, tuparin ang patas. This has been DJ Max, now signing out. As I leave this program, let me give you a song from Taylor Swift with a song called The Fate of Ophelia. Natatiling nakatutok, dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Classic.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.

Simula pa lang nung una ay alam ko na gusto ko na digawin ang mga nadidinig sa'yo. Nakapiktak ang tiha kang nakikinig ako, kinikilig pati nabibilig sa'yo. Nasa silid ang madilim, nag-iisa na babato habang kinakabis ako ang mga bagong